gelis tah dewe nilaning rumbarijeng nyamuang sapakarangan singit kastori angin-anginan yes. Cahaya gilang gumilang nuresa.

anak-anak siya ko na yan. Untang pati pa mga tewa! Mga. Penasti kersayang tumampara. Iyasang panita di siya makuyi pati lengitan kulbi hilang tanpa kerana. Dan dia yang otipati jagat nata batara guru. Iyasang panita.